0: chigambo nyo echo si cha manyi ndifuno mulala
1: matu dali obado tia si